Mangala umadina, sikwebezile mudedele balibandi. Yajelela kwala magala. Mbongo bongo twale ngamanga wena. Kimi gogo de ya balabal. Tuji tuku shai kwara kwara. Stay fine. Tuva. Go. Vigilagita.